106.3 FM so a the Lord Tavern eha and action guso a ekoso baby bia wa biemu na wuti e free bia ye frɛ me OPD opebi adi memene da so ko dwumadie so ena sapre wa so guso na wa biemu na te enka wuti e no ye won frɛ mo akopem sɛ frɛ mo ebeto ne akɔ studio ne akɔfa frɛ mo super weekend news edi abre o my Ghana na sapre dia ye gaton fo ho ne o ma dewro ena o sɛ sapre mehwie na me di gu ho edi ma baby bia wa biemu na wuti e enka na wuti e on adom 106.3 FM so anopɛ yi

0: tie mpae na wadi mpae ama enneoma timi akoyie e de amawo na abrabɔ mu e bi a kye na kye nanso enam pae bɔ nti brim
1: ari asie
0: binya mesuma ba ho